0: kwata ne na madagali local government amma kuma ita ce headquarter na Boko Haram a Adamawa state dun ita madagali sai da Boko Haram ta mata ta'addanci ta kashe na kashewa ta lalata dukiya ta salwanta su kafin nan suka bar madagali suka zo suka shiga Micika suka zo suka shiga Mubi North Mubi South suka zo suka shiga Maiha ita madagali tana border kasancewanta a wannan wurin idan aka matse Boko Haram daga Sambisa ko Dambuwa to in suka dauko kansu za su zo su shigo cikin madagali ko gula ko shuwa to za su zo su karo da counterterrorism center dina wannan wuri ba za su sake banzama ta nan ba to yanzu abinda an yi wa Boko Haram zobe kenan insha Allah in wannan abun an samu an yi bil haqi da gaskiya Boko Haram zai zama tariki
1: babban abinda zai nuna tasirin sansanin idan aka samar da shi shine yadda zai iya samar da tsaro na dindindin da gaggauta ma yadda martani idan aka kai hari da kuma samar da kyakkyawan alaka tsakanin jami'an tsaro da al'ummar yankin Mubarak Aliyu Sabo Yaro DW Hausa daga Eola a Nigeria.
2: To har yanzu da yemi na Nigeria inda yayin mutuwar wani babban mutum kamar sarki a lokacin alhinin mutuwar ne ake batun sabon sarki yayin da bukatar mutanen gumal dake jigawan Nigeria shine yadda dan sarkin zai gaji mahaifinsa bayan rasuwar sa. Ga dai wakiliyar mu Zainab Rabaringim dauke da rahoto kan abin da ke faruwa bayan mutuwar sarkin da kuma muhimmancin sarautar gumal.
3: Alhaicin tarayyar Najeriya, masarautar Gumal, jihar Jigawa, da wasu sassa na Jamhuriyar Nijar, haka zalika da daular kasar Borno. An shiga rudani, firgici da tashin hankali. A sanadiyar wannan sanarwa, da sakataren gwamnatin jihar Jigawa, Alhaji Bala Ibrahim Bamsa yi.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gwamnatin jihar Jigawa cikin matukar alhini kuma jimami muke sanar da rasuwar ɗaya daga cikin iyayen ƙasa iyayenmu mai martaba sarkin Gumal Alhaji Ahmed Muhammad Sani CON.
3: A kowace daula ko masarauta idan sarki ya rasu babu abin da ake tunani da an yi jana'izar sarki sai batun wanda zai gaje shi. Ibrahim Idris shine matawallan Gumal kuma hakimin dan Taruma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke rike da sarautar da idan sarki ya mutu su za su taru su nada sarki.
5: Har yanzu ba wanda muka tabbata cewa ya bada wata takarda ta nuna sha'awar yana so ya ga sarki sai dai kawai dai akwai hannunka mai sanda bisa al'ada bisa kuma yanda al'amuran suka taso shekaru da suka wuce akwai babban dan sarki Chiroman Gumal wannan shine ake sa rai in Allah ya so shine zai gaji mahaifinsa in Allah ya so.
3: Masarautar Gumal tana da muhimmanci kwarai da gaske a tarihin arewacin tarayyar Najeriya. Tana da dangantaka da Jamhuriyar Nijar da kuma Kanin Borno kamar yadda Ahmed Muhammad Barwon Gumal ya bayyana mu.
6: Wata madangantaka ce mai asali mai karfi kuma mun taso ne daga kasar Ngazar Gamo wadda take a da kasa ce ta Borno Empire kuma kasakanin Gumal kuma da Nijar ita ma kamar yadda nuna cewa dangantaka ce wadda tun kafin zuwan Turawa dan da aka taso daga Ngazar Gamo kasan Borno an tsaya a Tumbi wanda Tumbi yanzu kasa ce wadda take Nijar. Har yanzu ana zumunci ana kasuwanci ana hurda mai karfi.
3: Marigayi sarkin Gumal shi kadai ne daya tilo da ya rage a arewacin tarayyar Najeriya wanda yake da yawan shekaru na haihuwa da kuma yawan shekaru na sarauta kamar yadda Murtala Aliyu sakataren masarautar ta Gumal ya bayyana mu.
7: Sarkin Gumal Alhaji Ahmed Muhammad Sani yana da kusan shekaru 87 ya yi jagorancin masarautar Gumal na tsawon shekaru 46 ya gaji mahaifinsa Alhaji Muhammad Sani. Muna fatan Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. Yana ɗaya daga cikin sarki da ya fi daɗewa a masarautar Gumal, sannan kuma a kusan faɗin arewacin Najeriya yanzu kusan yana ɗaya daga cikin shi wanda ya fi daɗewa a sarakuna da suke arewacin Najeriya.
3: A ƙarshen shekarunsa na haihuwa, mai martaba sarkin Gumal ya yi tattaunawa da 'yan jaridu inda ya bayyana irin soyayya da yake wa mutanen Gumal da kuma irin addu'a da kuma ƙauna da godiya tsakaninsa da mutanensa na Gumal.
8: Sai in ji kamar in yi kuka don murna cewa talakawa suna nuna mini na riƙe amanar da Allah ya bani hannu biyu ba na yarda a cuce su.
3: Ƙarshen rahoton kenan, Zainab Sha'ibu Rabaringin, DW Hausa. Daga Jigawa a Najeriya.
2: Idan muka koma Jamhuriyar Niger kuwa wata kungiyar farar hula ce mai fafutukar kare haƙƙin jama'a ta gudanar da zama na musamman da take yi lokaci zuwa lokaci domin ba da sakamakon binciken da ake yi kan yadda kasashe ke bin ka'idojin kasafin kuɗi da ma yadda al'ummomin kasashe ke samun ƙarin haske a game da kasafin kuɗin kasashen su. Wakilin mu na Yamai Salisu Bukari ya nemi jin yadda ake ciki dangane da kasar ta Niger a wannan shekara.
9: Shi dai wannan tsari da ya shafi kasashe kimanin 120 na duniya. Inda kungiyoyi daban-daban na kasashe ke aiwatar da bincike kan yadda hukumomi ke tsara kasafin kuɗi na ƙasa ta yadda al'ummar ƙasa da ke biyan nata haraji kuma ake ayyuka domin ta zata san halin da ake ciki dangane da kuɗaɗen da ake kashewa. Tsari ne na kungiyar da ke kula da harkokin kasafin kuɗi ta ƙasa da ƙasa ta International Budget Partnership. Abba Hassan Bukar shine mai kula da fannin kasafin kuɗi na ƙasa a kungiyar Alternative Espace Citoyen da suke bin tsarin kasafin kuɗi sau da kafa.
10: Wato cikin bincike na ana dibi kaman wani irin labaru ne ake ba ƴan ƙasa game da zartar da kasafin kuɗin ƙasa. Shi ɗan ƙasa mai biyan haraji ne kuma mai amfani da office na gwamnati ne. Kenan ana so a ce in ka biya haraji kuɗin nan da kake bada ya kamata ka san wani irin amfani gwamnati take yi da shi. Misalin haske kenan. To akwai kungiyoyi kamar irin namu a cikin ƙasashe daban-daban na duniya masu sa ido kowace shekara su gani ina ƙoƙarin da gwamnati take yi game da bada labaru ga 'yan ƙasa musayen da yake neman haraji kuma hanyar da ake kashe wannan kuɗaɗen idan aka same su.
9: Idan dai aka dubi wannan lamari za a iya cewa tsari ne da ke jan hankalin magabata da sauran masu ruwa da tsaki kan harkokin jagoranci na ƙasa da su zama na masu adalci na game da kuɗaɗen da ƙasa ke kashewa a duk hanyoyin da kuma ake saka su. Omar Adamu shine shugaban kungiyar RENAC ta gamayyar kungiyoyi na ƙasa masu yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ya bibi bada wannan sakamakon bincike.
11: Yau binciken ya nuna cewa mun koma baya. Wuraren da a da muna da kashi 30 ko 33 yau mun ka zo ba mu da kashi ko guda a cikin 100. Da gwamnati da duk waɗanda suke kamawa a cikin tahiyar da tattalin arzikin ƙasa ya kamata ake yau sun kama don saboda ake sabon da zai hutowa nan zuwa shekara biyu. Ya zama abin da za a cewa Niger an samu ci gaba.
9: To ko menene ta kamata a ce takamaimai gwamnati? Gwamnatin ta Niger ta yi domin kasancewa tana gamsar da al'ummar ƙasa gaskiyar lamari dangane da batun kasafin kuɗi na ƙasa? Abba Hassan na ƙungiyar Alternative Espace Citoyen ya ce akwai hanyoyin bi sosai.
10: Ta gwamnati in ta bi wannan hanyar da aka zana yanzu kaman cour des comptes cikin ƙasashenmu. Idan gwamnati ta ƙare aiki da kasafin kuɗin ƙasa akwai takardun da ya kamata a kaiwa ita wannan cour des comptes ɗin. Daga nan ita ma akwai aikin da ya kamata ka yi. Duk wannan doka ya ba da kaman misali lokacin da aka keɓe wanda cikin lokacin da dole sai an yi su. Bisa wannan muna samun latti sosai. Kenan duk abubuwan da ya kamata a gyara binciken ya nuna cewa ga hanyar da ya kamata a bi don a samu a gyara su. Idan aka bi wannan hanyoyin ko na tabbata shekaru masu zuwa Niger za ta shiga sahun ƙasashe wanda ana yaba su.
9: Ana sa ran da nan zuwa shekaru biyu masu zuwa lokacin da za a bada sakamakon bincike na gaba. Gwamnati da sauran masana ƙwararru a fannin tattalin arziki da gudanar da harkokin mulki za su samar da gyara wajen abin da ya shafi bada cikakken haske ga 'yan ƙasa don samun cikakkar yardarsu a fannin biyan jangali da sauran haraji domin ƙasa. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
2: To yanzu kuma sai sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar mu ta Afirka.
12: Zan fara da jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung. A sharhinta mai taken tattaunawa kan cibiyoyin korar baƙi, a bayyane yake cewa shirye-shiryen gwamnatocin ƙasashen Turai da dama na kafa cibiyoyin tura baƙin haure zuwa ƙasar Rwanda suna ci gaba. Ministan harkokin wajen Rwanda, Oliver Ndewere, ya shaida cewa wakilai daga Jamus da sauran ƙasashe sun ziyarci ƙasar ta gabashin Afirka a makon da ya gabata tare da gudanar da tattaunawa. Haka kuma ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar ta ce gwamnatin tarayyar tare da haɗin gwiwar ƙasashen Austria da Denmark da Netherlands da Girka na da niyyar kafa cibiyoyin karɓar mutanen da za a mayar ƙasashen su. Sai dai mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan ya ke tabbatar da ko ƙasar Rwanda na cikin ƙasashen da ake tattaunawa da su. Kamar da mujallar Der Spiegel ita ma ta ruwaito an shafe watanni ana tattaunawa da Kigali. Italiya ma ta nuna sha'awarta ga irin wannan yarjejeniya da Rwanda. A cewar bayanai, wata cibiya da ke Gashora, mai nisan kilomita 60 daga babban birnin Rwanda, na cikin wuraren da ake tattaunawa don samar da masauki ga baƙin hauren. Shekaru biyu da suka gabata, gwamnatin jam'iyyar Labour ƙarƙashin jagorancin tsohon Prime Minister Birtaniya, Keir Starmer, ta soke wata yarjejeniya mai cike da cece-kuce da ƙasar Rwanda na tura baƙin haure da masu neman mafaka zuwa ƙasar Rwanda. A wancan lokacin kotun kolin Birtaniya ta yanke hukuncin cewa shirin ya saba wa doka. Alkalan kotun sun bayyana cewa akwai nakasu a tsarin bada mafaka na Rwanda, tare da fargabar cewa za a iya maida masu neman mafakar daga Rwanda zuwa kasashensu na asali. A nata sharhin matakin Vodafone na kallon Algeria a matsayin abokiyar hulɗar samu da iskar gas, mujallar Welt Online da ake wallafa a yanar gizo ta ce yawan makamashin da Jamus ta yi tanadi ya ragu. Akan haka ne take neman kasashe amintattu za su samar da kasar makamashi. A yayin ziyararsa zuwa arewacin Afirka, ministan harkokin waje na Jamus Johan Vodafone ya ce iskar gas daga Algeria na iya taimakawa wajen cike giban makamashin a nan gaba. Ya bayyana Algeria a matsayin abokiyar hulɗar da za a iya dogaro da ita, wadda tuni take samar da ɗimbin gas ga kasashen Italiya da Spain. Vodafone ya gana da ministan albarkatun man fetur da gas na Algeria Mohamed Arkab. Babban abin da ya fi mai da hankali a tattaunawarsu shi ne ƙoƙarin kulle rajinoyi na samar da makamashi na dogon lokaci ga ƙasar Jamus. A cewar Vodafone, Algeria na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke samar da tarayyar Turai iskar gas. Yana mai cewa ƙasar za ta kasance a nan gaba babbar mai samar da makamashi mai tsafta na green hydrogen mara gurɓata muhalli. Ita kuwa jaridar The Target Citing ta yi tsokacinta ne akan annobar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, da ce yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar a Congo sun haura mutum 3,000. Jaridar ta ce yayin da aka ayyana kawo ƙarshen ɓullar cutar Ebola a Uganda, adadin masu kamuwa da ita a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na ci gaba da ƙaruwa. Yanzu haka adadin waɗanda cutar Ebola ta kashe ya zarta 3,000. Hukumomin kiwon lafiya a ƙasar ta tsakiyar Afirka sun ba da rahoton cewa an tabbatar da mutuwar mutane sama da 3,000 sakamakon wannan cuta mai matuƙar yaduwa. An dai tabbatar da jimlar mutane 6,186 da suka kamu da cutar. A halin yanzu ana kula da mutane 830 ko kuma an killace su saboda cutar Ebola, yayin da aka tabbatar da cewa mutane 1,409 sun warke. Yawan mace-macen dai ya kai kashi 48.6 cikin 100, wato kusan mutum ɗaya cikin marasa lafiya biyu ne ke mutuwa, musamman yawan ƙananan yara da suka kamu da cutar suna da yawa.
2: To an gaishe da Abdullahi Tonka Bala ɗauke da sharhunan. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman na kundin 'yan mata. Yayin da wasu ɗalibai ke ganin ƙirƙirarriyar fasahar AI ta zama hanya mafi sauƙi wajen fahimtar darussa da yin ayyukan gida na ɗalibai, wasu kuma na fargabar cewa yawan dogaro da ita na iya rage ƙwarewar tunani da ma bincike. To ta wace hanya ne ɗalibai za su amfana da wannan fasahar? Daga Kano, wakiliyar kundin 'yan mata bisa jagorancin Muhammad Bello Dabai ta haɗa mana wannan rahoto.
13: Yayin da AI ke ƙara zama wani ɓangare na rayuwar ɗalibai, wasu na amfani da wannan fasaha wajen samun ƙarin bayani kan darussan da suka kasa fahimta, shirya assignment da kuma taimaka musu wajen bincike. Ga Fatima Bashir, amfani da AI ya zama wata hanya da ke sauƙaƙa mata harkar karatu.
14: Wani lokacin malami zai zo aji zai yi lecture, zai amfani da words masu girma wanda a ajin ba lallai ka fahimta ba. Kuma ni ma tun da ɗaliba ya ce ina amfani da shi wajen ya ƙara fahimtar da ni ko ya ƙara buɗaɗa min fahimtata a ɓangaren karatun da aka yi mana a cikin aji.
13: Sai dai ba kowa ne ke kallon yawaitar amfani da AI da wannan ido ba. Wasu ɗalibai na fargabar cewa idan mutum ya saba barin AI tana yi masa komai, hakan na iya rage masa damar amfani da tunaninsa da kuma ƙwarewarsa wajen bincike da kansa. Ga yadda ɗaliba Khadija Abubakar ke kallon batun.
15: Abin da ya kamata mu je mu bincike, mu karanta, mu fahimta, to ba za mu mai da hankali mai ba. In malami yana lecture a aji, ba za mu mai da hankali mu ɗa mu ji abin da yake faɗa ba, kuma mun sa wa kanmu komai za mu ji AI ya yi mana AI.
13: To idan AI na iya taimaka wa ɗalibai wajen koyo, amma kuma yawan dogaro da ita na iya haifar da wasu matsaloli, to wace hanya ce ta fi dacewa ɗalibai su bi wajen cin gajiyar wannan fasaha? Tambayar da na yi wa wani masani kan AI a Kano, Bashir Sharfaɗi kenan.
16: Na farko shi ne ɗaliba ta fara tunani, ta fahimci abin da za ta tambayi AI tukunna kafin ta je gare shi. Abu na biyu, ɗaliba ta yi amfani da AI a matsayin malami maimakon wanda zai bata sata ansa ko wanda zai mata shi wannan aikin gida. Sannan na uku, dole ne su dinga tantance duk abin da AI ya basu. Sannan dole ne duk abin da ya basu ko kuma duk abin da AI din ya iya musu ko su gwada yi da kansu ba tare da AI ba. Wannan zai sa tunaninsu kullum ya dinga aiki, ba zai zama sun dogara da AI a koyaushe ba.
13: AI na iya zama wata muhimmiyar abokiyar karatu ga ɗalibai, musamman idan aka yi amfani da ita domin ƙara fahimta, bincike da kuma bunƙasa ilimi. Amma tambayar ita ce, shin za mu yi amfani da AI domin ta taimaka mana mu koyi abubuwa? ko kuwa mu bari ta yi mana tunanin abin da ya kamata mu yi da kanmu. Ruqayya Ibrahim, DW Hausa, daga Kano a Najeriya.
2: To da wannan rahoto da kundin yan mata muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmuwar su wurin kammaluwar shirin, sunana Khadija Ahmad Rufai nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Na kuma fara ne da tambayar sa babban makasudin ziyarar da ya kawo nan Jamus.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babban makasudin zuwa ta kasar Jamus shine gayyata ce na samu ta musamman daga ƴan uwa musulmi waɗanda suke mazauna wannan ƙasa ta Jamus. Daga cikin su akwai waɗanda mazauna ƙasar ne ma'aikatan gwamnati, akwai masu aiki na kamfanoni, akwai kuma ɗalibai na jami'o'i. Na ka haɗa kansu suka gayyace ni a Europe ma dai gaba ɗaya.
0: Lallai babbar gayyata ce. To kamar ina da ina ne ka je a wannan ziyara, kuma waɗanne ƙasashe ne ka ziyarta?
1: Na je Ingila, na je Scotland, na je Wolverhampton, na je Birmingham da dai sauran wasu garuruka haka duka. To kuma tafiyar sai ta yi, na zo nan Italy, na biyo ta nan Germany, yanzu ina Berlin, jiya ina Munchen.
0: Masha Allah, ziyara ce ta sada zumunci ko kuwa ta da'awa ce?
1: Ziyara ce ta da'awa ta waɗannan mutane da mazansu da matansu gaba ɗaya.
0: To da yake ziyara ce ta da'awa, kamar waɗanne batutuwa aka tattauna?
1: An tattauna ƙasidu masu tarin yawa a wannan tafiya gaskiya. Amma dai daga cikin ƙasidun da muka tattauna a kansu, akwai magana dangane da muhimmancin riƙo da shi addini ɗin a matsayin mu na musulmi. A duk inda muka tarar da kanmu, duk inda muka tsinci kanmu, wajibi ne mu riƙo da addininmu ba tare da lura da ƙasar da mutum yake rayuwa ba. So yana da kyau mutane musulmi da suke zaune a waɗannan ƙasashe su san asalinsu, su san tushensu. Shi musulmi duk inda yake yana iya bautawa Allah a ko ina yake, kuma a kowane yanayi yake.
0: Ita wannan makala malam da kai bayani ta riƙo da addini, waɗanda suka gayyace ka su ne suka buƙaci lecture a kanta, ko kuwa kai ne kaga dacewar wannan makala, kuma menene makasudin haka?
1: Babban makasudin wannan makala shine muna samun fatawoyi da tambayoyi da yawa dangane da larurar da mutanenmu suke shiga na ƙarancin ilimin addini da rashin mai da hankali akan karatun ilimin addinin a ƙasashen. Duk da za a yi musu uzuri, uzurin shine mutum ba lallai ya samu karatun sosai-sosai ko halattar wurin karatukan sosai-sosai kamar yadda yake a Afirka ƙasarsa ba. To mun faɗakar da su akan muhimmancin riƙo da addini, kuma su sani cewa gatansu wannan addinin musuluncin shine gatansu, kuma shine darajarsu, kuma shine kimarsu.

0: Malam masu salon magana na cewa wai tafiya mabudin ilimi kamar menene ka gani da ya baka sha'awa a nan Jamus?
1: Ai kuna ga abubuwa masu tarin yawa. Na farko dai gaskiya na ga tsari irin wanda ban gani a ƙasata ba Najeriya. Tsari ne na rayuwa ta duniya dai ta ɗan adam, mutunta ɗan adam, mutunta mutum. Misali ɗaya, sai na lura cewa duk mai tafiyar ƙafa shine sarki a Jamus. Ma'ana idan ka zo kana tafiyar ƙafa, duk inda mota take in ka tsaya ka danna to mota sai ta tsaya. Sai na lura mai ƙaramin ƙarfi ana kulawa da shi mai keke, mota sai ta tsaya keke sai ya wuce. A Germany ne naga hatta kekuna suna da ka'idoji da dokoki da hanyoyin keke. Gwamnati ta yi wa duk mai keke hanya, wanda a ƙasata Najeriya ban san da wannan ba. Sannan a ƙasata Najeriya idan mutum ya zo ma da ƙafa bai da wata alfarma wallahi za a iya buge shi. Sunan ba haka bane. Ga hanyar mutum an ware masa, ga hanyar keke nan an ware kai. Akwai wurin da na gani ma wani ya nuna mun mahaddata makafi, makafu wanda baya gani. Akwai hanyar da aka yi masa in ya kwakwala sandarsa zai iya tafiya. Kuma na lura ba wai kulawa ma da haƙƙin ɗan adam ba, dabba ma su suna kula da haƙƙinta. Kare, na ga kare zai tsallaka hanya kowa ya tsaya.
0: To malam kamar wani darasi za a ce ka ɗauka nan?
1: To wannan ni darasin da na ɗauka nan shi nake ganin ashe duk wadatan nan da Allah ya musu da rufin asirin da Ubangiji ya musu ba su rena mai ƙaramin ƙarfi ba. Kuma na ga keke yanda keke yake da daraja. Ina faɗin wannan ne saboda me? Mu misalin 'yan Afirka ko mu 'yan Najeriya kada mutum ya taɓa ɗaukan cewa wajen yana hawa keke wai shi kaskantacce ne. A nan sai na lura yanzu haka kai kanka ba mamaki kana da kekenka da kake zagayawa. Ta haka ni kaina yanzu na faɗa in na koma Najeriya in Allah ya so yadda sai na sayi keke, zan sa a siyo min keke lafiyayye in ka zuwa masallaci da ɗan wani wuri da ba nesa yake ba, saboda ni ma in ɗan samun ɗan motsa jiki don tafiya mabudin ilimi.
0: Akwai wani ƙalubale kuma da aka fuskanta misali wajen abinci ko yare da sauransu?
1: A yare gaskiya kawai dai ɗan ƙalubalen da na fuskanta tunda a matsayina na mai karantarwa, akwai wuraren da idan na je na yi wa'azin to dole akwai wanda ba sa jin yaren Hausa, ba sa jin Turanci. Dama muna yi ne ko da Hausa ko da Turanci, to sai aka ce akwai Jamusanci. Sai na ce to gaskiya ni ban iya Jamusanci ba. Dan ko hudubar da na gabatar masallacin Juma'a da ta gabata ina yi na yi na Larabci, na yi na Hausa, kuma ana fassara. To kaga wannan kalubale ne, nace to ni ma kamata in shiga makaranta in je in koyi yaren Jamusancin nan, dan tunda da'awar ta zama ta duniya ne gaba ɗaya duk inda kaje. Akwai yaren mu Hausawa da muka je aka tara mana su samari ga su nan gandan gandan suna ta murna sun ganni. To amma ba sa jin Hausa, ba sa jin yare na. Ni kuma ina ta so in faɗakar da su in musu nasiha, sai dai mu yi musafaha kawai. To wannan gaskiya yana cikin kalubalen da ni na fuskanta. Wasu kuma Turancin ma ba sa ji sai Jamusancin.
0: To yaya wajen abinci fa an samu matsala?
1: Ba ni da wata matsala abinci gaskiya, tunda ban je na nemi abincin su zan ci ba. Kuma 'yan uwana nan da suka gayyace ni ana min abincin da nake so.
2: Ana samun tuwon miyar kuka?
1: A yanzu nan sai da na sharɓi tuwon miyar kuɓewa busasshiya. Yanda ka san a Kano a gwauron dutse ko dala ko jakara haka na daidaita gani. Kuma ina Jamus, ina Berlin da tuwo na lafiyayye, tuwon laushi da nama na mai kyau na ci har na ƙoshi har ma ɗumame dai gobe za a yi min takaice ma zan ce kawai.
2: Haka da
0: Sheikh Dr. Abdullah Gadanƙaya, da yake mun samu wannan dama, bari na yi ma tambaya game da siyasa a Najeriya. Malamai kuna da ƙima da daraja, kuma kuna da mabiya da yawa, sannan kuna da tasiri. Yanzu a Najeriya an shiga wani yanayi da al'umma ke neman shawara da kuma jagoranci. Me kuke cewa da su?
1: Kyakkyawan zato da kake da shi da 'yan Najeriya da kuma sanin da ka yi musu, duk da na san wataƙila kaɗan shekaru rabonka da Najeriyar. Najeriyar, talakan Najeriya, musulmin Najeriya na jiya ba shi ne na yau ba. A da ne malamai suke da kima, kimar malamai ba kowa ne ke ganin kimar malamai ba. Na yadda akwai masu ganin kimar malamai tabbas akan tsarki da alwala da kasuwanci da mu'amala. Amma talakan Najeriya ya fahimta ta, a da dai malamin addini watakila yana da kima a idansa, da in ya ce masa kaza watakila zai bi. Amma a tsammani na, a kuma tunani na, ina ganin kamar yanzu taliya ce a gaban talakawan Najeriya.
0: Amma me ya kawo wannan sauyi?
1: Abin da ya kawo sauyin san zuciya da san duniya da nisantar ilimi da ganin girman malaman shi ya kawo. Idan ka fahimci me nake nufi, duk wa'azin da zaka yi mutum, idan wani ya je ya bashi kuɗi, ya bashi 2000, zai iya canja mai tunani. Wannan kuma cikakken mutum ne da za a iya tafiya da shi. Ban ce maka malamai ba su da tasiri ba, suna da tasiri har yanzu inda za su haɗa kansu. Amma malaman kansu ba haɗe yake ba, kuma 'yan siyasar sun rarraba waɗanda za su rarraba. Da haka ni ina ganin kar a sake ɗora wa malaman addini alhaki ko na tunanin cewa su za su ce a zaɓuwa ne. Mutane yanzu ra'ayin kansu suke, aljihunsu suke dubawa kawai, ba aya ba ko hadisi.
0: Ana kukan talauci da tsadar rayuwa, komai ya yi tsauri a Najeriya. Bayan addu'a, waɗanne manufofi malaman addini za ku ba da shawara yadda za a rage talauci da rashin aiki a Najeriya?
1: Manufar farko shi ne shugabannin da suke shugabantar musu ji tsoron Allah. Tsakani da Allah, duk lokacin da shugaba da ke shugabantar mutane ya nisanci Allah, ko kuma bai da wanda suke tunatar da shi Allah a kusa da shi, ko kuma ya zama shi ɗin ma ya ma fi talaka son kuɗin ko son mulki, to wannan zai jawo mutane su ci gaba da rayuwa cikin matsi da damuwa. Kuma mutanen nan yawanci duk suna da gidaje a ƙasashen waje, irin wannan ƙasashen da kuke ciki. Amma kuma abu mamaki, ba sa ɗaukan izina, ba sa kyautata mana, sai dai kullun talauci, ba magani a asibiti, ɗan talaka ba zai iya karatu ba, babu tsaro, kowa yana firgice. ‘Yan Najeriya in ka gan shi a tsorace yake tafiya, mutanen ƙauye tsoro, mutanen birni tsoro, talakawa tsoro, malaman addini a tsorace, sarakuna ma a tsorace, su ma 'yan siyasar ba su da nutsuwa in ka gan su yadda suke, a firgice suke, saboda duk mun sauka daga kanya ta daidai. Haka ne shawara ta farko, shugabannin da suke shugabantar mutane su ji tsoron Allah, su sani akwai amanar Allah a kansu, kuma wannan kujera ba ta dawama, kuma wallahi sai Allah ya tambaye su akan dukkan nauyin da ya dora musu.
0: Wasu na cewa babu waɗanda 'yan siyasa suke jin maganarsu, irin ku malaman addini. Haka ne 'yan siyasa suna sauraron ku?
1: Na rantse maka da Allah, da yawa-yawan 'yan siyasar Najeriya wallahi ba sa sauraron malaman addini. A faɗi wannan maganan ka maimaita, kuma idan akwai malaman addinin da suka san su ne suke da ruwa da tsaki a jiharsu ko a federal ɗinsu, su fito su yi bayani. Shi faɗan siyasanmu na Najeriya fa yana buƙatar ka ne lokacin da yake son ka. Malami nawa ne yake da alfarma a ƙasar? Ni ina ganin ana zaluntar malamai gaskiya idan aka gaya musu wannan maganan. An zalunci malamai. Malami nawa ne yake da ikon ya kira gwamnan jiharsa ya ce ka yi kaza ko kar ka yi? Malami nawa ne gwamnansa zai je gidansa ya gaishe shi a matsayinsa na malamin addini? Malami nawa ne a Najeriya yake da ikon take ya danna waya ya kira sanata ya ce a yi kaza kar a yi kaza? Ballantana shugaban ƙasa kam, malami nawa ne? Amma sai a yi kuɗin goro sai a ce wai malamai su suke kaza. Me suke malamai? Me malami ya isa ya yi? Ai, ba yi da wata kimar da zai iya cewa ai ko kar ai. Ina tabbatar maka da malamai suna iya gaya wa 'yan siyasa su yi su yi, su bari su bari, da Najeriya ba ta zamanto yadda take ciki ba. Mu yadda fa akwai matsala a ƙasar nan, shi ne gaskiyar magana. Mawaƙi fa, 'yan waƙa a Najeriya sun fi malaman addini daraja a wajen waɗannan mutanen.
0: To amma menene mafita?
1: Mafitar ita ce, ni abin da nake gani, su talakawan, su mabiya, na farko su ji tsoron Allah. Dan mu da'awa muke, mu karantarwa muke malam, duk abin da zamu ce mutane sai mun ce su ji tsoron Allah. Sannan su kansu malaman su kare mutuncin su. Su rike gaskiya. Ya zama bukatar al'umma ita ce a gaban su ba wai bukatar aljihun su ko na iyalan su ba. Sannan kuma su yan siyasan nan su sani cewa malaman nan suna musu kariya. Kuma kuma yadda ka tambaya da yawa suna ci da bugutun sosai da sunan addinin. Amma kuma malaman ba lalle suna iya amfanuwa da su ba. Da haka ƴan ƙasa su mutunta malaman su saboda su musulmi ne. Waɗanda ma ba musulmi ba su ma su mutunta malaman su na cocin su. Sannan ƴan siyasa an suna so su yi mulkin su mai daɗi su jawo malamai jikin su su rinka karɓar shawara. Na gaya maka inda a ce gwamnatin Najeriya suna karɓan shawarwarin malamai da ba a kawo halin da ake ciki yanzu ba. A gaya musu a daɗa jaddada musu. Wannan shi ne gaskiyar magana amma fa a fahimta ta. To wannan yana daga cikin manufa mafita. Sannan kuma maganin talaucin nan a taimaki mutane da sana'a. Idan gwamnati ba za ta iya ɗaukan mutane aiki ba ta samar da sana'a. Sannan su ma mutanen su tashi daga baccin da suke yi da kasala da son zuciya. Mu ma kuma talakawan ba kirki bane da mu. A cike muke da ha'inci talakan Najeriya. Da ƙin zuwa aiki talakan Najeriya. Zamba cikin aminci talakan Najeriya. Ha'inci yaudara. Duka duk halinmu ne. Sai dai Allah ya bamu ikon gyara. Shi yasa duk ƙasashe sun ci gaba. Mu kuma muna nan a dankare. Wannan shi ne fahimta ta wallahi alam.
0: Sheikh Dr. Abdullah Gadanƙaya, babban malamin addinin Musulunci da ke jihar Kano a Najeriya. A tattaunawar da muka yi da shi yayin ziyarar da ya kawo mana a nan Jamus.

0: DW ku shiga club. Masu sauraro barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin shirin. Shirin da ke duba ayyukan sa kai na kungiyoyin taimakon kai da kai a cikin al'umma. Inda a wannan makon shirin ya sauka ne a garin Ilela na jihar Sokoto dake shire arewa maso yammacin Najeriya domin tattaunawa da kungiyar hadin kan matasan Ilela, wata kungiya dake taimakon al'umma ta fuskoki da dama.
1: Sayan magunguna da shirye-shiryen itatuwa wata hanya ce ta rage ma al'umma radadi na yanayin da ake ciki ta hanyar kiwon lafiya da kuma gujewa samun gurbatar yanayi.
0: Sai ku kasance da ni Ma'awiya Abubakar Sadiq da ni shirye-shiryen zan kuma gabatar.

0: Madalla, a yankin gaya kamar sauran yankuna, mata kan shiga cikin wani hali a lokacin da tsufaye riske su, musamman ma a cikin ƙauyuka. Zaka tarar da su a bakin titi, wasu suna bara, a yayin da wasu kuma suka shiga ƙananan kasuwanci, wanda wani lokaci ya fi ƙarfin jikin su. A garin Sabon Birni, na gamu da irin waɗannan tsofaffin matan a ƙarƙashin wata rumfa.
1: Zaratu Fatimatu Bintu, wallahi banda sana'an komai, banda dai ina nan zaune tun da dai banda kuɗin sana'a. Ina nan zaune amma duk sana'a nan iya, amma ba ni da abin yin sana'a.
2: Malama Zara, wani irin wahalhalu ne za a iya cewa mata musamman waɗanda sun kan manyanta da tija suke gasha a nan garin?
1: Wahalan nan ya sahi kowa. Akwai masu sai da kunu, sukan kasa kunun nan a kan wuta. Sohi suna kasa kunu, sohi suna sai da ike, suna hwaduwa suna tasi. Wasu ike sai sun hwadi. Wannan ba sana'an sohi na ba.
3: Maimuna Audu, gashi ya mutu ya bari ne, wasan iyakacin shekarun da nake wahala. Babu mizi sai zikoci. Zikoci kuma wasu ya mutu ya bari ne. Ni kadai ke fama da yaran nan, ina cikin gidan ga. Kuma don wahala, ba ana surfan sinkafa ba. Ni wajen sinkafan nan nika zuwa in samu kaikayin sinkafan nan, in zo in tankare da rariya, in sa zakka shike ni ta saisuwa ma mai masu dabbobi, in samu abin da muke ci. To aiko in an bani abin sana'a, ina iya sayan sinkafan nan nima, in ba masu karhi su surfa tsofaffin ga duka dame gina fa. Babu mai sai da abin kirki, haka muke zaune. Ni kada yadda sana'ar dusan nan na sinkawa.
2: To tsaron ya ne ake roƙo ne suke samu kuɗi, ya ne suke suna samu ko da kuɗin goro?
3: A'a, yanzu kamar yanda kinka tawanga kinka yi shike mu, in ba da danda magana yi muke wa, in kin tasa zaki ba mu dala 100, to sai mu raba. Ni da runhwana suke zaunan nan, ina da sana'a na dusa da nike roƙa masu sinkawa. Cikin dala 100 nan mun zama mu shida ko mu biyar, sai in dauki ko dala 10 ko 20 sai in bar mu sauran. Da Allah taimake mu, mu dai ga mu dai nan.
4: Sunana Amina. To wallahi da ina sana'a, amma yanzu ciwo ya min sana'a. Amma abinda nika sana'a, in sai kamba, in sai da gwantal, in sai da gishiri, in sai ga, in sai da kihi. Amma yanzu ban iya zuwa, amma ina da wanda kaga kawo min, amma babu kuɗin sai. Ana ɗauko a kawo min in sai suwa ga bakin ƙofana, amma yanzu babu kuɗi.
2: To yanzu idan an ɗauka, na ga akwai yanzu haka nan da muke zaune, akwai tsohi da dama waɗanda da an gansu an san akwai wahala gaskiya.
1: Tari tari.
2: Shin tsohin nan za ki iya ba mu misalai irin wahalhalun da suke sha a nan Sabon Birni?
4: Wahala ka, akwai wahala. In ka tsoho ba ka iya biɗa, ba sai wahala ba. Ga ciwo, ga tsoha. Ba ka da ɗan da ga aikin gwamnati. To ana rasa wahala, wahala kan muna nan ciki, sai dai Allah ya sauwaƙe muna. Amma mu kan wallahi waɗannan da muka yi, in dai mun samu kuɗin daga sayensu, to muna samu abin da muka ci. Don ki muna saye kwano biyu uku uku, gwantali kwano biyu uku uku. To yanzu da ban ka iya zuwa, ana kawo mini, an kawo mini, an kawo mini, yanzu babu abin saye da ɗan bari. Amma ina da abin da ka saye, sati duk ana kawo min daga bakin ƙofana ko bai isa.
2: To shin cikin garin ga akwai tsohi waɗanda rishi ya sa suna bugan bara hakan ga?
4: Akwai su mana ƙwarai. Ko yanzu wata da an ka ce in kawo nan, na ta yi ban iske ta ba, an ce ta ta yi bara. Ta ta yi bara.
5: Tarbiyya abu namu, maganin akwabe, babu wanda za ya hana. Muryar Radio Jamus gabatar da abu namu, maganin akwabe.
0: To shin ko wace hanya ce ya kamata a ce al'umma ko kuma gwamnati ta bi domin inganta rayuwar tsofaffin matan? Tambayar kenan da na yi wa Nana Hadiza San, yar jarida kuma mai fafutukar ganin rayuwar matan karkara ta inganta.
6: Bara ɗaya ne da aka yi wani kora da aka yi musu mabarantan nan daga ƙasashenmu na makwabta, suka zo gida Nijar, aka tusa ƙeyarsu. Da na je ganin su, lalle abin ya so same rai matuƙa, domin duk yawansu mata ne. Idan ka duba, ba zan manta ba, gwamnati ƙasar tamu ta Nijar ta ɗauki matakin cewa da su koma gida, to su je su yi aikin noma. Kowane ya dogara da zuwa ya je aikin noma. Na yi ƙoƙarin kafa ƙungiya nan tsakanin su mabarantan nan da aka koro matan muka kafa wata kungiya ta gwamnati kawai mu sa ido mu ga shin matan nan da suka dawo aikin nan nasu na ke dai shin sun zama na gida Niger ko kuma sun koma a inda suka saba zuwan nan ko kaka to duk muna ta yi musu fadakarwa domin mu waye musu da kai to gwamnati ma so in ta dibe irin hakan ga ita ma ta yi nata kokarin ta wannan bangaren wai banci suna ba mu ce ba su mai alumka a sa ido kuma a bi diddige a sa ido matan nan suna zamne
2: a cewar da yana na Hadiza Hassan suna fadakar da yaran waɗannan matan domin su tallafa wa iyayensu
6: Adila kin gane kamar yadda muka fada cewa da muna da muna shirya musu da taron waye kai to cikin waye kan nan da muke yi tsofin nan marasa karfin nan mukan yi hada ƴaƴan nasu dake kusa gare su ya kamata su dake kusa gare su kuma su ne adda kingin karhin ganin cewa su waɗannan sun tsuwa amma har yau suna wannan sana'ar ta barace to su yaran kiran da muke yi a gare su a koda yaushe shine su zanki kula da tsofin nan su zanki kula da su tunda yau tsoho ko ba komai yana bukatar kula ku dake da karhin ko kaga tsaya kuna kula da tsahin nan naku cin su da shan su da komi to idan aka doke musu shi da wuya kaga sun hita sun je sun yi barace-baracen nan
2: to bari mu rufe shirin da bayanin Ustaz Mamman Sani wanda an kafi sani da sunan Ustaz Baba wanda yake karin bayani kan yadda ya kamata iya su dinga kula da iyayensu musamman idan har sun tsufa
7: lalle malama sun yi magana akan wannan matsala iya da ke barin iyayen suna zuwa suna yan bara barin iyaye suna zuwa suna bara wannan malama suka ce al'amari ne mai matukar hatsari sosai a cikin musulunci saboda yi ma iyaye da'a yana ɗaya daga cikin manyan wajibai da akan mutum zuwa ga iyayen shi manyan wajibai a cikin musulunci wanda akan mutum zuwa ga iyayen shi kenan idan ya zamanto ɗaya suna da iko akan iya ciyar da iyayensu sannan kuma sun ka basu suna zuwa suna yin bara suna cikin halin bukata har ta kai su zuwa ga yin bara to malama suka ce wannan yana shiga cikin saba ma iyaye yana cikin uququl walidaini yana cikin sa'a ma iyaye yajibu ala al-ibni an yunfika ala walidayhi yana zamanto wajibi ga mutum ya ciyar da iyayen shi wajibi ne akan shi idan yana da iko ya ciyar da iyayen shi
2: tsari mai kyau daga gwamnati da ba sa nuna shuni domin tallafa wa waɗannan matan zai zama wata hanya ta raba su da walwalun da suke sha wajen neman abin sakawa a bakin salati bayan sun tsufa lokacin da tsufa ya riski mutum lokaci ne da yake buƙatar kulawa ta musamman ta hanyar samun hutu da kuma abinci mai gina jiki ba wai yin bara ko kuma kasuwanci ba ko zuwa kwasar dussa ba to masu sauraron mu anan ne muka kawo ƙarshen shirin abu namu maganin akwabe mu a madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku Ramti Isa wanke ke muku fatan alkhairi sai wani lokaci idan mun sake haduwa da yardar mai duka

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a zango na ƙarshe na shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin shirye-shiryen da muka yi muku tanadi akwai shirin ra'ayin malamai, shirin amsoshin takardunku da kuma na wasiƙunku masu sauraron mu. Amma kafin waɗannan ga labarin duniya tare da ni Khadija Ahmad Rufa'i.
0: DW labarun duniya.
1: Sama da mayaka 100 sun mutu a sabon fadin da ya kaure tsakanin Yemen da ƴan tawayen Houthi. Netanyahu ya umarci ya kwashe wasu matsugunan Isra'ila a yammacin kogin Jordan. Jam'iyyar AfD mai ra'ayin kyamar baki ta samu gagarumar nasara a zaben wani yanki na gabashin Jamus. Akalla mayaka 140 ne suka mutu a wani kazamin fada tsakanin dakarun gwamnatin Yemen da ƴan tawayen Houthi masu samun goyen bayan Iran a kudu maso yammacin Yemen din. Majiyoyin daga bangaren soji sun ce dakarun gwamnati 84 ne suka mutu, yayin da ƴan Houthi 57 suka rasa rayukansu. Fadan ya barke ne kan iko da yankin da ke dauke da hanyar shiga tekun Bahar Maliya, kuma ya lalace tun bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta a shekarun 2022. ƴan tawayen Houthi sun kaddamar da farmaki tun ranar Alhamis din da ta gabata da nufin kase hanyar da ta hada birnin Taiz da tashar jiragen ruwa ta Mocha tare da matsawa kusa da mashigar Babul Mandab. Majalisar Dinkin Duniya ta ce fadan ya tilastawa kusan magidanta 100,000 wato gidan magidanta 1,790 barin matsugunan su, yayin da ake fargabar cewa rikicin na iya ƙara tsananta. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya bayar da umarnin kwashe mutanen da ke matsugunan Yahudawa da ke yammacin kogin Jordan, waɗanda dokar Israila ta ayyana a matsayin wanda suka sabawa ka'ida, kamar yadda ministan kuɗi Bezalel Smotrich ya bayyana. Smotrich ya ce a saninsa Netanyahu ya bayar da umarnin kwashe wasu daga cikin mutanen da ke matsugunan, sai dai ya ce shi bai amince da matakin ba. A ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa, ana ɗaukar dukkan matsugunan Israila da ke yammacin kogin Jordan a matsayin waɗanda suka saba doka. Haka kuma Isra'ila na kallon wasu matsugunan da aka kafa ba tare da amincewar gwamnati ba a matsayin haramtattu, waɗanda galibi sun kunshi ƙananan gidaje da aka kera tun farko kuma aka girke. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wakilan Amurka Steve Witkoff da Jared Kushner a Kyiv domin tattaunawa kan kawo ƙarshen yakin da Russia ke yi da Ukraine. Zelensky ya ce Ukraine na buƙatar tabbacin tsaro kafin cimma yarjejeniyar zaman lafiya, yayin da Witkoff ya ce yana ganin an samu kyakkyawan yanayi a tattaunawar da suka yi a Moscow da Kyiv. Yana mai cewa Amurka na fatan samun mafita ta diplomasiya ga yakin da yanzu ya shiga shekara ta biyar. Wakilan Amurkan sun gana da Vladimir Putin a Moscow a jiya Asabar kafin su wuce Kyiv, sai dai har yanzu ba a samu wani gagarumin ci gaba ba, yayin da bangarorin biyu ke ci gaba da kai hare-hare. To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Jam'iyyar AfD ta masu ra'ayin kyamar baki a Jamus ta samu gagarumar nasara a zaben yankin Saxony-Anhalt wanda aka gudanar a yau Lahadi, inda sakamakon farko ya nuna cewa ta samu akalla kashi 44 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Dan takarar jam'iyyar Ulrich Zygmunt ya ce sun kafa tarihi yayin da jam'iyyar CDU masu ra'ayin ƴan mazanjiya ta Friedrich Merz ta zo ta biyu da kusan kashi 18.5, sai dai har yanzu ba a tabbatar da ko AfD za ta samu rinjayen da zai bata damar kafa gwamnati ita kadai ba. Manyan jam'iyyun kasar na ci gaba da gujewa haɗin kai da AfD, wadda hukumomin leƙen asirin cikin gida ke ayyana reshenta na yankin a matsayin mai tsatsauran ra'ayin dama. Nasara irin wannan na iya ƙara matsin lamba kan gwamnatin Merz, musamman kan batutuwan bakin haure da tattalin arzikin, yayin da AfD ke samun karbuwa a sassan gabashin Jamus. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon zaftarewar laka a gabashin China ya ƙaru zuwa 3, yayin da wasu mutum tara suka ɓace bayan guguwa nau'in Saudal ta haddasa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Zaftarewar lakar ta afku ne a wani ƙauye da ke lardin Jiangxi, inda ta lalata gidaje kusan 12. Hukumar ceto ta ce an gano gawarwakin mutane 2, yayin da aka kwashe fiye da mutane 5,300 zuwa wuraren da suke da tsaro. Haka kuma mutane guda 2 sun mutu a lardin Hunan sakamakon ruwan sama mai karfi da guguwar ta haddasa wanda ya jawo zaftarewar laka da wasu ibtila'in an kuma samu rahoton wani mutum da ya mutu a wata zaftarewar laka a Jiangxi sai dai ba a tabbatar ko guguwar saudal ce ta haddasa lamarin ba to iyakacin abin da ya sauka kenan yanzu kuma sai a gyara gazama domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi da fatan za a yi sauraro lafiya
0: DW Ra'ayin Malamai
2: Jama'a barkanku da kasancewa da wannan shiri dake tattauna al'amuran yau da kullun da suka shafi rayuwar al'umma. To a wannan karo shirin ya mai da hankali ne kan dambarwar shugabancin hukumar kwallon kafar duniya FIFA karkashin jagoranci Gianni Infantino a gefe guda kuma da zargin badakalar bilyonerori da ta dabaibaye hukumar kwallon kafar Najeriya NFF har ma shugabanninta suka yi murabus a Latilas. Muna tare da Ahmad Rufai Bello tsohon shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni ta Najeriya reshin jihar Kano ko tsohon sakataren wannan kungiya akwai kuma Alhaji Usman Sule mamba a kwamitin zartarwa na hukumar kwallon kafar Jamhuriyar Niger akwai kuma Salisu Musa Jeguz masana harkokin wasanni musamman kwallon kafa tare da Najeriya a bayan bayan nan dai harkokin wasanni musamman kwallon kafa sun fuskanci matsaloli nan da can musamman ma tun bayan kammala gasar cin kofin duniya wadda kasar Spain ta lashe bayan doki kasar Argentina kuma zarge-zarge suka yawa akan shugaban hukumar Gianni Infantino na nuna wariya da kuma wato kwange ta fuskar gudanar da hukunce-hukunce to shin la'akari da wannan matsaloli da aka fuskanta a hukumar kwallon kafar duniya kuma gashi yana samun koma baya da kuma wato hukumomi da suka daina goyon bayan sa musamman hukumar wasan kwallon hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA da takwarata ta Asiya da ta wato tsakiya da yankin Caribbean na Amurka wato common ball yayin da yake samun goyon bayan nahiyar Afirka da kuma Latin Amurka wato nahiyoyi biyu ne kacal suke goyon bayan sa idan zan fara da kai Amar Rufai Bello me ka fahimta da wannan kuma wani alfanu ma wai Afirka ke samu ma a wannan goyon baya da take baiwa Gianni Infantino
3: to masu tsaro barkan ku da yammacin yau kuma gaskiya bismillah a duba wannan lamari ba ya cewa su Afirka abin da yasa suke da ganin suke ganin cewa suna samun tagomashi a harkokin da suka shafi FIFA shine saboda kaga kusan dai za a ce da nahiyar Afirka daya kwallon ake a halin yanzu ba za a ce ta ci gaba ta yi karfin da za a ce ta kore kai ko ta haɗa kai da Asia ko kuma hukumomin irin na su Turai UEFA ba to shi yasa dole su duk abin da FIFA ta dauko za su yi cewa suna goyon baya ba dan do komai ba saboda idan wani da kuma shi yazo na wani samun riba ko na alfanu na wani abu da ake rarrabawa a samu kila za su samu kaso mai tsoka wannan ita ce siyasar da ke cikin wannan harka amma ba haka ba babu wanda zai kalli abin da FIFA ta yi a wannan lokaci ba kuma a cewa har yanzu ma ba a yi kiraye-kiraye ko kuma ba a ji kiraye-kirayen da ake na cewa shi kansa shugaban hukumar kwallon kafan ta FIFA ya sauka ba saboda yadda ya shigo da siyasa wadda ba a taɓa ganin irin ta ba a harkokin kwallon kafa na duniya a tarihi to kaga wannan shi yasa Afirka take ganin cewa dole ta mara musu baya kuma ba wai magana ne na Gianni Infantino ba kowane ne yake shugaban FIFA a yanzu to irin wayannan nahiyoyi dole su goye bayan su saboda suna ganin cewa su abin da ake kira irin development ne tasowa suke yanzu development suke tasowa suke yanzu kokari suke sarayu a raya su kuma duk da hakan FIFA tana ganin cewa ai ba wani abu ne illa ku goya mana baya mu goya muku baya shine ya kai irin wannan bangi shirin ba kaman da shi kawo wannan siyasa ta sa ita FIFA tana dan lasa musu zuma a baki to su kuma su dan lasa an sun lasa to in FIFA tace mai hagu sai ai hagu gaba daya to ku zo mu yi dama sai ai dama amma kaga magana ta UEFA su wannan suna cin gashin kansu babu wanda yake sai zuke musu ku yi kaza ko kuma ku yi kaza shi sa ko menene za a yi ba da wahala su goye baya kuma duk abin da ga sun fito da shi ko sun goye baya to duk duniya ta karba FIFA su suna da ra'ayin su suna da yancin su sun kabu suna da karfi ba ruwan su da gwamnatocin su kowa ya tsaya da kafafun shi wannan yana daidai cikin dalilin da
2: wato RB kana so ka ce wato shi dai Gianni Infantino kamar ya kawo ci gaba a nahiyar Afirka wata kilma ta fannin fada da gasar ta inda aka samu kasashen Afirka goma a gasar kenan
3: sosai kuwa gaga kasashe goma Afirka daga biyu daga hudu daga takwas daga goma ko yanda ya samu duka wannan ci gaba ne da aka gani cewa ya kawo nahiyar Afirka amma sai a duba da kyau ta karkashin kasa bayan ci gaban da aka kawo an samu ci gaba a nahiyar Afirka idan ka cire dan kudancin Afirka kadan wasu daga cikin kasashe irin su Afirka ta kudu da wanda ba a rasa ba ka dawo kuma arewacin Afirka I know the Africans da su da ma sun riga sun yi sa kusan tsarin su da Turai ma ba bambanci sai ka ga cewa an kazo akiyar Africa yammacin Africa da sauran makamantan su babu wannan cigaban da ake samu saboda abubuwan ma da ake kawowa na raye sashen masu zo raye hukumomin kwallon kafa da raye kwallon kafa ana yi akwai da bada kala iri-iri zarge-zarge kala-kala da ake cewa ma kudaden da ake kawowa ma don ciyarci da ciyar da nahiyar Africa gaba ba a gani a ƙasa wannan shi yake kawowa kuma kullum idan tiwo ta ce a zo a yi kaza ko ba daidai ba ne Afirka za ta yi ba abu ta ce za ta yi.
2: To bari mu koma ga to muna godiya Marufai Bello bari mu koma ga Alhaji Usman Suleiman ba kwamitin zartawa na hukumar kwallon kafar jamhuriyar Nijar. Sau tari a Najeriya a ga jamhuriyar Nijar ta halarci gasa la'akari da irin kananan kasashe irin su Kevad da suke bajinta gashi kuma ana cewa nahiyar Afirka ma tana samun ci gaba ta fannin wannan jagoranci la'akari da fadada hukumar ma da aka yi da kasashen da za su rika halarta. To amma Alhaji Usman me zaka ce game da wannan fanni na ci gaba da aka samu la'akari cewa ko kuma gashi dai har yanzu idan banda gasa ta yan kananan shekaru yan kasa ba a ganin jamhuriyar Nijar tana shiga wannan fanni.
4: Eh wannan magana da kawai kamar zan ce tana da kamshin gaskiya to me ne gaskiyar ta lalle ba mu samu ba Allah ya ba mu dama muka je kamar babbar gasa ta kamar taron duniya na wasannin kwallo kuma amma to wani bangare mu muna ganin duka wannan abun ya karu da rashin filayen ball da ba mu da su a nan cikin kasa wanda suna da dan matsala a dangance ga ita ka'idodin da FIFA take sawa shi yasa aka sani duka wasan mu gida da na da wanda zan yi a gida da wanda zan yi a waje sai mun je wata nafiya ko mu je Burkina Faso ko mu je Maroc ko mu je Ghana wanda ko mu je Benin haka muka yi su a wasan mu na dangane da yanayin kujima amma a cikin wannan ma kwarai Niger ta yi abin a zo a gani saboda mu wuce wani karmi wanda ba saba kaiwa ba wanda sai da muka shiga cikin wannan gudun wanda ya kamata a cikin su a zaɓi wanda za a ba shi dama ya wakilci Afirka kuma daga bisani
2: wato dai kaga a haka a iya cewa jamhuriyar Nijar ba ta lashi wannan roman demokradiyyar FIFA ba na fadada an kasashen da sarka halartar gasa
4: eh ba ta lashi wannan roman amma sai na kuma baya kamar gaskiya ita jamhuriyar Nijar ta lashi kwarai da jan wannan da ita ta FIFA a gargashin jagorancin shi ne na amfani ne kawo a Afirka saboda kaga su kasashen Afirka da yawa a dangance da wannan sun samu sun yi aikace-aikace da yawa wanda ya ba football dama kwallo kafa ya ba shi dama wanda za a dinga ganin su ta fannin filayen wasa ne ta fannin gidige ta fannin abubuwa da yawa kananan project kuma wannan project wanda ake cewa na FIFA wanda a duka Afirka ta zuba kuɗi kamar yadda miliyar 100 da karkaso da wajen $200 a cikin kasashen Afirka wanda kuma abu ne wanda su ƴan kamar ƴan isuwa wanda ba su ganin kamar ya cancanta a zuba ma Afirka su kuma ƴan Afirka wannan shi kaɗai ba su dama su samu su ci gaje aikace-aikace wannan na FIFA.
2: To bari mu koma
4: insha Allah kuma mu
2: to yanzu bari mu je ga Salisu Musa Jegos. Salisu Musa, a cikin watan Maris za a gudanar da zaben shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA. Wace dama kake ganin Gianni Infantino na da ita dan ganin ya zarce la'akari da kalubale da yake fuskanta musamman daga UEFA musamman idan aka kalli irin take dokoki da aka yi na FIFA inda an ba da jan kati ma a gasar cin kofin duniya amma da yake shugaban Amurka ya sa baki shugaban FIFA shi ma ya sa baki aka janye wannan kati da aka ba dan Amurka dan wasan Amurka har ya je buga wasan su da Belgium ga kuma ƴan wasa da dama da ake ganin sun yi laifuka hatta shi kansa tsohon zakaran duniya Lionel Messi ya yi wata mugunta da ake ganin jan kati ne amma ana ganin duk wannan alfarma ce ta sa ya tsallake ya kake ganin zai kawar da wannan matsala har ya je kuma ya nemi lashe wannan zabe.
5: To Abdulkarim ita wato rigima ta FIFA wato asali ta samu kuma daga kura take tashi har ta zama guguwa kuma ta zo ta hadiye kowa idan ka dawo tun daga can baya lokacin da aka yi na baya shugabannin baya waɗanda suka yi Joao Havelange da Sepp Blatter da kuma shi yanzu da irin waɗannan abubuwan suka taso daga irin waɗannan kananan abubuwan ne suke tasowa kuma daga baya sai ka ga abubuwan sun zarce yadda ake tsammani kuma har su kawo sauyi a cikin ita shugabancin hukumar. Idan kai la'akari da halin da yake ciki yanzu ka ga yadda ita UEFA ta matsa masa ta kai shi kara kotu take gabatar da abubuwa da ya kamata a ce amada ka tada shi ma ko kuma ai masa wannan hukuncin da ya kamata a ce an yi masa ma ya hana shi ma yin takarar sannan kuma ta nemi goyen bayan mutane ko kuma hukumomi da suke da kungiyoyi na kwallon kafa na duwa na nahiyoyi daban-daban yanzu don nahiya guda uku ko hudu ba sa tare da shi Asiya ba sa tare da shi su Turai ba sa tare da shi kudan na arewaci da kuma tsakiyar Amurka ba sa tare da shi kawai wanda suke tare da shi wata Latin Amurka ne da su da Afirka to idan ka kan kuri'ar 211 da ake da ita kuri'ar nawa zai za ta iya rage masa idan guguwar ta cigaba da kadawa saboda haka yana da kalubale a gaban sa kwarai da gaske babu yiwuwar babu tabbacin cewa ma zai iya lashe zaben da za a yi in ban da cewa watakila akwai wata dama da yake siyasa ce a sulhunta a daidaita kuma a ba da dama domin ya ci gaba domin biyan bukatu na wancan abin da ya zo da shi na FFE din nan wato FIFA for Poor Enterprises
2: wato kokarin da ya ce zai sai da kashi 20 na hannun jarin hukumar FIFA don samar mata da wasu kudade
5: yau wanda shi ne asalin abin da ya tado da ita wannan kudar banda ita wannan kudar da watakila abubuwan ba za su tashi haka ba kuma ita hukumar wasan kwallon kafa ta duniya idan ka kalle ta hukuma ce da kudade su ne mata yawa saboda haka duk inda kudi ya yawa a cikin gudanarwa da abubuwa za ka ji wata gila akwai tangarda da kuma kai kawo da ce kaka dawo da jallakujalle na harkokin gudanarwa da sauransu saboda haka yana da kalubale a gabansa Abdulkarim na ganin ya yi zaɓe zaɓen da za a yi a watan Maris kuma wani abin kalubalen shi ne da yawa daga cikin waɗanda suke da ƙarfi suna da ƙarfi kuma suna tasiri kuma za su nemi goyon baya daga waɗanda suke tare da shi a halin yanzu domin su lasa musu zuba a baki kamar da kasan su Afirka ƴan kowa ga aura ne
2: ko ina ta faɗi sha ne
5: yau ko da shi chairman ya faɗa da kuma shi Alhaji Sule suke faɗa na da rashin ci gaban ya sa dole sun zama raƙumi da aka lade da aka su nan za su bi domin biyan bukatar su a kare
2: to tunda kai batun maganar raƙumi da aka la chairman Amr Rufai Bello RB Junior ga wannan dambarwa da ta wakana hukumar kwallon kafar tarayyar Najeriya har ma shugabanta Ibrahim Musa Gusau da makarrabansa sun aji wato sun yadda kwallon mangwaro don hutawa da kuda sakamakon matsin lamba da suka fuskanta ga zargin badakala biliyoyin nerori ga hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa da ke bincike a kansu ga rashin tabuka abin kirki daga kungiyoyin kwallon kafar Najeriya kama daga babbar ta maza Super Eagles ta mata Super Falcons da ƴan ƙasa da shekaru 17-26 duk sun gaza halartar gasar cin kofin duniya babban ma abin kunyar shine yadda kungiyar kwallon kafar mata Super Falcons da tunda aka fara kofin duniya take halarta kuma ita ta fi kowa ci Afirka tana da guda 10 masu biye mata ma babu su a kusa me zaka ce game da wannan dambarwa saboda ta dade a zakatun al'umman Najeriya tana damun su Amr Rufai Bello
6: a gaskiya wannan abu yana damun mu wani dan kishi a Najeriya dan kishin kasa dan kishin harkar kwallon kafa ya san irin tasirin da Najeriya ta yi a duniya gaba daya a harkokin kwallon kafa tun daga 1985 da muka fara a cikin kofin duniya na 2016 to tun daga wannan lokacin har zuwa yau mun yi tasirin da duk duniya ana magana kwallon kafa babu wani bature ko baka fata ko da zai ce bai san ya ga bai bukatar ga Najeriya a cikin wata gasa ta duniya abun mamaki sai izo kuma da wani irin asalo salon da ba ma ko daya babu wani dalili da wani shugaba ana irin wannan lamarin ma zai tsaya ma yana bata lokaci wajen zama ya ci da shugabanci a kotun kwallon kafa a Najeriya har da an ga yanda aka yi kalu dari da ke shekara ta 2022 muna kallo muka rasa damar mu ta shiga cikin kofin duniya a Qatar wannan karin ma muka rasa dole ne a kawo sauyin nan abinda Bature ke kira reform daga sama har ƙasa kiran ba wuli ba mu buƙatar wani ya sake dawo mana sai zai yi shugabancin kwallon kafa a nahiyar Afirka a Najeriya a yau muna son mu ga sabon suna sabuwar fuska sabon suna sabon fuska sabon zubi wannan duk wanda ka sani yana harkar kwallon kafa kuma yana son kwallon kafa shugaba a Najeriya dole ne yana goyon bayan cewa a wannan dambarwar ta je ƙarshe kada su dawo mana ba mu buƙatar su dawo a matsayin mu na 'yan Najeriya wanda kuma in ka zo ka jefa ƙura'a ka ce abu layi na tabbatar maka da cewa wanda suke jin ciwon rashin mu a tasirin kofin duniya shekara 8 kenan za a yi sannan kuma rashin mu kuma a gasassun kofin duniya na mata wannan ya ba karamin tasiri na wajen wulakantar da mutunci da daraja ta Najeriya a ballan kafa duniya ba dole mu muna goyen baya su hakura su tafi wasu su zo su shiga domin su a dama da su mun da mutane da dama ba mu san faɗa suna amma an san su a Najeriya za su iya akwai gogaggun matasa ko kuma masu jini a jikin suka buga ballan kafa a duniya suka buga a Najeriya suka shahara su shigo su daura gama ko kuma waɗanda su ma manyan masu koya da kudin ƙwallon kafa na baya da na yanzu waɗanda ba a taɓa ba su dama ba ya zama wani abu kamar gado wani shi zai gaji wani waje zai gaji wani da kuma abubuwa da dama din haka zo aka ce za mu magana lokaci ba zai ba mu dama ba muna kira su hakura FIFA in ta shigo babu ruwanta da katsalandan ta ce gwamnati ka ce katsalandan mun yadda gwamnati ka ce katsalandan amma kuma wake kula da NSF a duniya a Najeriya gwamnatin ce suna da kwandala da suke daukan ake daukan nan suke biya su wani abu da yawa daga ciki ana zargin cewa ma suna shiga hukumar kallon kafan ne domin a cika inji ba abinda masu jasa ce sai a cika hanji ko tumbi mu a wannan muke bukata a shigar da kwallon kafa da zai zamanto cewa tun daga ƙasa tun daga tushe mai tasiri mun shaɓa ganganu da gidajen rediyo na waje da na ƙasa Najeriya cewa wannan tafiyar ba ta kyau wannan tafiyar babu tasiri babu cigaba a kawo mana waɗanda za su kawo mana cigaba a kwallon kafa kowane aji mu gama da wakilci a duniya sannan muna da kuma
2: Amadu Rufai Bello akwai batun wasu zarge-zarge ma da wasu ke yi cewa yawancin masu jagorantar hukumar wasan Najeriya ba su san harkar ba mukami suke samu ta fannin siyasa ya kake gani idan har ɗan aka bawa su ɗan bangare ɗan kwallon kafa ko ɗan guje-guje tsalle-tsalle dama musamman mun ga irin yadda ta faru a wasu kasashen Afirka musamman yanzu ga kasar Kamaru Samuel Eto ne ke rike da hukumar kwallon kafar kasar gashi yanzu ta lashe kwallon kafar mata na Afirka
6: yeso sai in ka duba ma a Zambia ba ma da kalusha ba waya ba kai tun lissafi a shi ma shugaban kasar Najeriya ta kwallon kafan da ya share yi kai inda yake yanzu kuma kai yayi zama shugaban kasar Najeriya George Weah da makamantan su waɗannan dama suka samu suka raya kwallon kafan muna son sabon zubi zai yi tasiri matuƙa yanda ake magayyata ɗan wasa daga ƙasar waje babu wanda zai goyi baya ina gaya maka gaje gusan gashi ma yalla kai na Niger babu wanda zai goyi baya a ce wai kullun sai za a gasa cin kofin duniya kari bisu ɗari na ƴan wasan da zo suka ƙasar su daga Turai suka ina namu na gida me yasa ba a ba su dama da babu su Daniel Amokachi Stephen Keshi da makamantan su da Rashid Kine da duk wanda kai lissafi a baya da ya shahara da kofin cin kofin duniya na farko 1994 a Amurka daga ina suka fito daga ina aka dauko su ga kungiyar kwallon kafa me yasa na ce wa kullun sai ƴan Turai rabba abinda ake a can ma tsakanin su da match bonus albashi da allowance na rabba daidai na wali ne na bangi shirin ba kaman da duk ana zargin wayannan mutanen da su a ka mana sabon zubi kofin ƴan wasa za su iya wayanda kuma suke administrators wanda suka san tsari na mulki na gudanar da kwallon kafa a duniya a Najeriya suna nan za a san su mu ana son a bada suna su je kegon Odebani su Olafinjana su wane ne su kota su wane ne duk su shigo yake dauke ba ruwanmu da wani wani yaro ne ko matashi ne ko wane ne in dai yana da halin da zai wanda kuma zai zo ya toyo ya yi suna kuma ya zo ya dage ya ɗauko abincin daga abin da ya kira scratch don haka Najeriya muna buƙatar wasu da fan sabon zubi tun daga sama kasa kowace jiha in an taɓa ganin wani ya shigo board ya kura haka a kawo mana wasu a zuba a gani sannan a bada dama a kuma kafa ka'ida ƴan na gida Najeriya a dinga amfani da su ba to ƴan wasan kasar waje kawai ba wasu ma ba sa ma buga
2: to barbaje to arbijina bari mu je ga Salisu Musa Jegos coach a baya a shekarun baya mun ga yadda hukumar kwallon kafar duniya FIFA ta taba dakatar da Najeriya sakamakon tsoma baki da mahukunta suke cikin harkokin wasanni ta ya za a yi a kaucewa wannan gudumar FIFA domin ko a kwanan nan naga shugaban hukumar wasannin Najeriya ya kai ziyara ofishin FIFA kamar da jaridun Najeriya suka wallafa danganin an tabbatar da matakin samar da sabbin shugabanni su kansu shi kansa shugaban Najeriya Bola Tinubu ya bada umarnin aiwatar da sabbin gyare-gyare ko garan bawul da za a tabbatar da sabbin shugabanni kuma kaga dama waɗanda suke murabus a ƙarshen wannan wata na Satumba ya kamata a zaɓi sabbi ta ya za a kauce wannan badakala ko wance ta ya za a kauce wannan hukunci na FIFA na dakatarwa da ya taɓa samun Najeriya
7: a kalli tsarin yadda al'umma take da kuma zamantakewa na ƙasashe da kuma dokokin da suke jagorantar ƙasashe ai ba zai yiwu a ce wata kungiya ko hukuma daga wajen garinka ko daga wajen kasar ka ta ce wai ba kai abin da zaka kyautata kanka ba. Kyautata kai halaka ne kuma tsari ne da yake a cikin kundin tsarin doka na mulki na kasa da suka dace. Kasa tana da yancin ta ce wani ba zai yi takara ba ko ba zai zama shugaba kaza ba, saboda kaza da kaza da kaza wanda dokokin kasa shine ya masa kandagari ko ya toga ta shidara cewa ba zai iya shiga wannan abu ba. Ina ganin kamar kawai amfani suke da ita hukumar wasan kwallon kafa ta duniya wajen haɗin kai domin a yi barazana, a yi wa ƙasashe barazana da sauransu, a ce za a cire su daga harkokin wasannin da wai. Ai, akwai ƙasashen da suka fita daga cikin harkokin wasannin, me ya same su? Kuma suna yin wasanninsu a iya inda suke, kuma ana samun cigaba, kuma ƴan wasan suna fita suna buga a nahiyar Turai suna yin wasansu yadda ya kamata, kuma abubuwa yana tafiya da su ba tare da gyara. Aka ce za a yi, in za a yi gyara kada wani ya tsoma wa mutane baki a abin da za ka gyara a cikin gidanka. Babu wani dalili da FIFA za ta ce ba za a yi gyara ba in gyara ya zo za a yi shi a Najeriya, saboda idan ka tara mutanen da shugabancin bai da haɗin kai suna cin dindindin junansu su kansu zagon ƙasa har aka zo aka samu irin waɗannan nasara, sannan kuma ka zo ka saka mana baki ka ce ba za a gyara ba, za a gyara ba. Sannan idan ka ce ba za a gyara ba to haka za a ci gaba da tafiya kenan, yanzu fatan da wataƙila cigaban da za a ke nema a samu ba a samu ba, saboda zagon ƙasa da suka dindindin junansu. Kar ka manta wannan abubuwan sun faru tun daga lokacin da aka yi zaɓe a Benin, aka fara rabo kai a tsakaninsu da a tsakanin shugabancin, tun daga nan kuma aka fara samun koma baya. Wannan baya son wannan, wannan baya son wannan, wannan na cin dindi ne, wannan wannan.
2: Shi zaɓen Benin ai shi ne wato zaɓen Benin da ya kawo Ibrahim Musa Gusau kenan na 2022.
7: Yes, tun daga wannan lokacin aka fara samun rashin haɗin kai tsakaninsu da adawa da cin dindi ne juna a tsakaninsu, suka kasa haɗa kansu ba sa iya zama inuwa ɗaya a tsakaninsu su shugabannin. Saboda haka abubuwan suka dinga tabarbarewa suna faɗuwa suna kaiwa ƙasa. Babu wanda ne da zaka ce wai ba za a gyara ba, ko kuma wai idan aka ce za a gyara a Najeriya wata hukuma za ta zo. Kin muka ce mu daina yin ƙwallon ƙafar a duniya me zai same mu? Sai mu zo mu yi ƙoƙari mu gina na ƙasa mu yi. Dole ƴan wasan mu su fita wasu su kansu sai suna son su. Mu muka mai da kanmu baya. Hukumomin wannan hukumomin da suke adawa da su suke adawa da shi, me yasa ba su yi musu barazana cewa za a dakatar da su ba? A zo a yi mutane barazana a ce wai wai hukuma kaza kaza. Gwamnati ce mutanen ƙasa ne suka ce suna son gyara, saboda haka suna da ƴancin su ne mutane.
2: Jegus coach Salisu Musa Jegus, me zaka ce game da zarge-zarge da al'umma musamman na arewacin Najeriya suka jima suna yi na cewar ba a ba wa ƴan wasa daga wannan yanki dama ta wakiltar Najeriya, inda aka musamman akwai wani abu da ake ganin tamkar wani wulakanci ne da aka wai captain din Super Eagles ta Najeriya Ahmad Musa aka je gasar cin kofin nahiyar Afirka har aka yi aka gama ko minti ɗaya bai buga ba, ga ƴan wasa nan ana da su irin su Sadiq Umar, su Alasa, suna nan Birjik wanda aka daina ba su dama. Za ka iya cewa akwai wannan zargi, akwai ƙamshin gaskiya a ciki?
7: To gaskiya ba na cikin waɗanda zan ce ina cikin waɗanda zan ce ko ƙabilanci ko ɓangaranci ko addini ko wai a cikin harkokin wasan ƙwallon ƙafa, ba na cikin wannan. Kullum abin da nake kalla shi ne cancantar da ake samu na waɗanda suke bugawa. Waɗanda ake saka wannan sun cancanta su buga ko ko ba su cancanta ba, shi ne ma'aunin farko da za a fara kalla sannan a zartar da abin. Sannan bari in gaya maka gaskiya, arewacin Najeriya suna da ƴan wasa amma ba a iya gino su yadda za su iya zuwa su takara ko su gogayya da manya-manyan ƴan wasa a kudancin Najeriya, saboda ko da yake su suna da wani abu da ake cewa ko second option, wani abu da suke da shi bayan ban kafan da suke zanen shi ne rayuwarsu. Sabanin irin waɗanda su waɗancan suka dogara akan wasan ƙwallon ƙafan kawai, kuma aka gina su kuma aka goya musu baya kuma ake tuka. Kalli arewacin Najeriya ma za ka iya daga guda ɗaya banda yanzu mutum ɗaya da yake tasowa shi ne Ali Muhammad da Jihar Kaduna, wanda yake faɗi tashi yake kaiwa yake kawowa kuma yake samar da ƴan wasan manya-manya mai ikon Allah Academy. Babu wani abu sai za ka ga an kafa Academy nan Academy nan Academy nan kulaf-kulaf nan.
2: To Jegus, kafin mu sauka daga bari mu koma Jegus, bari mu koma ta ɓangaren hukumar ƙwallon ƙafar duniya FIFA. Mafi akasari shugabanninta an sha ganin cewa ba sa ƙarewa cikin lafiya, musamman kaga Sepp Blatter zargin cin hanci da baɗaƙalar kuɗaɗe tsakaninsa da shugaban UEFA na lokacin Michel Platini, musamman zarge-zarge da suka shafi bayar da damar ɗaukar gasar cin kofin duniya wanda a lokacin Ingila da Amurka suka rasa, wanda dalilin wannan suka riƙa bankaɗo irin almundahana da ake zargin waɗannan mutane sun aikata. ga yadda ta kare da su gashi yanzu shi ma Gianni Infantino wanda ya jima a FIFA ya fi shekara 20 yana rike da mukami a FIFA amma ga yadda ta kare da shi me yake sa wai daga karshe dai ake faduwar bakatta sa a shugabancin FIFA
7: farko shirin na ga maka cewa haka ai fara akan yau Habilanci aka kuma fara akan Sepp Blatter da shi da Jacquana da haka abubuwan suka fara akan su lokacin kana tare da shi haka kuma wannan abin zai fara akan sa dukkanin lokacin da aka ce maka wasu mutane da ke suna son su samu irin wannan damar da shugabancin suke samu ba samu ba to akwai abubuwan da ke tare da wanda da an yi da su kuma ba a ba su dama ba sun san abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce su sani sannan akwai waɗanda suke tare da su waɗanda suke fitar da sirrin abubuwan da yake tafiya da suke yadda hukuma take tafiya saboda haka zargin ba da kala ko wani abu dukkanin wata hukuma ko a Afirka ko a duniya ko a jaha ko a jaha ko a ƙasa duk wata ka kalla ka zumbure ta da wani abu na ba da kala wallahi sai ka sami ta daidai saboda haka tun da wajen ne da ake mu'amala da kuɗi kuɗi ba sa iya yankewa wajen ana zirga-zirga ana zuba kuɗi sosai saboda haka akwai yiwuwar a samu ba da kala da yawa wacce take a rufe wanda kuma duk lokacin da baka ba wani dama wanda yake ganin dama ce tasa ba zai ko kuma isaki wato kaɗan daga cikin wannan abu wanda za a ce an yi likin ɗinka ko kuma an fitar da shi ta sirri wanda mutane za su gani har kuma ya zama abin da za a ce
2: to coach
7: ko kuma a je a yanki a kansa
2: to madalla coach za mu je ga neman mafita amma yanzu muna tare da wato Abdulgali Inshola shi ma masana harkokin wasanni ne a ƙasar Ghana Inshola kana tare da mu
8: tare da ku
2: to Inshola ga wannan badakala ta hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA nan da can zarge-zarge iri-iri na rashin adalci da sauransu ku ta wace mahanga kai ka kalli wannan matsala da kuma kake ganin mafita
8: ku in ka duba al'amura da ke faruwa a cikin FIFA sai ka ce da daddan al'amari ne kuma an san wannan abin na nan kuma aka ki magance wannan abin saboda bai shafi waɗanda suke gani su ne suke da karfi ko su ne suka fi kowa sanin harkan kullun kafa ba shine Amerika da kasashen turai su ne manyan masaloli na FIFA a duniya in kai la'akari da abubuwan da ke faruwa akwai abubuwa da yawa da yake faruwa wanda ba daidai ba ne suna gani su yi shurum domin yana biya musu bukatunsu ko kuwa bai shafe su ba ko bai taba su ba in ya taba wani ne babu ruwansu da duban wannan batu a gyara to in ya zo ya fara shafan su sai su fara kuka to abin da ke faruwa kenan
2: wato UEFA kana nufin hukumar kwallon kafa turai UEFA ta koka ne saboda abin yanzu ya fara shafanta
8: ta koka ne saboda yanzu abin ya fara shafanta domin ta san ana nan ana yin wannan abin to ba ita ta tashi ma shi shugaban da ya wuce sannan wannan ya zo ita ta tashi masa ai
2: Sepp Blatter da kuma
8: da
2: Platini na UEFA
8: ita da Amerika su ne suka tashi sai kan cewa ba su yadda kuma abin da aka ce an yi suka ce ba su yaddan ba faro kenan ba an taba yi an yi kuma an dade ana yi
2: to muna godiya sosai baki da kuka da kuka ba mu damar tattauna da ku anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci wanda Abdulrahim Hassan ya tsara tsaf kamar yadda kuka ji sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
0: DW amsoshin takardunku
9: masauraro barkamu da wannan lokaci barkamu kuma da sake saduwa da ku to yau a filin amsoshin takardunku za mu kawo muku hira ce ta musamman da muka yi da fitaccen malamin addinin musulunci a Najeriya Sheikh Dr. Abdullahi Gadan Kaya wanda ya kawo mana ziyara kwanan nan a nan Jamus

0: Na kuma fara ne da tambayar sa babban makasudin ziyarar da ya kawo nan Jamus.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babban makasudin zuwa ta kasar Jamus shine gayyata ce na samu ta musamman daga ƴan uwa musulmi waɗanda suke mazauna wannan ƙasa ta Jamus. Daga cikinsu akwai waɗanda mazauna ƙasar ne ma'aikatan gwamnati, akwai masu aiki na kamfanoni, akwai kuma ɗalibai na jami'o'i. Na ka haɗa kansu suka haɗa suka gayyace ni a Europe ma dai gaba ɗaya.
0: Lallai babbar gayyata ce. To kamar ina da ina ne ka je a wannan ziyara, kuma waɗanne ƙasashe ne ka ziyarta?
1: Na je Ingila, na je Scotland, na je Wolverhampton, na je Birmingham da dai sauran wasu garuruka haka duka. To kuma tafiyar sai ta yi na zo nan Italy, na biyo ta nan Germany, yanzu ina Berlin, jiya ina Munchen.
0: Masha Allah, ziyara ce ta sada zumunci ko kuwa ta da'awa ce?
1: Ziyara ce ta da'awa ta waɗannan mutane da mazansu da matansu gaba ɗaya.
0: To da yake ziyara ce ta da'awa, kamar waɗanne batutuwa aka tattauna?
1: An tattauna ƙasidu masu tarin yawa a wannan tafiya gaskiya. Amma dai daga cikin ƙasidun da muka tattauna a kansu, akwai magana dangane da muhimmancin riƙo da shi addini ɗin a matsayin mu na musulmi. A duk inda muka tarar da kanmu, duk inda muka tsinci kanmu, wajibi ne mu riƙo da addininmu ba tare da lura da ƙasar da mutum yake rayuwa ba. So yana da kyau mutane musulmi da suke zaune a waɗannan ƙasashe su san asalinsu, su san tushensu. Shi musulmi duk inda yake yana iya bautawa Allah a ko ina yake, kuma a kowane yanayi yake.
0: Ita wannan makala malam da kai bayani ta riƙo da addini, waɗanda suka gayyace ka su ne suka buƙaci lecture a kanta, ko kuwa kai ne kaga dacewar wannan makala, kuma menene maƙasudin haka?
1: Babban maƙasudin wannan makala shine muna samun fatawoyi da tambayoyi da yawa dangane da larurar da mutanenmu suke shiga na ƙarancin ilimin addini da rashin mai da hankali akan karatun ilimin addinin a ƙasashen. Duk da za a yi musu uzuri, uzurin shine mutum ba lallai ya samu karatun sosai-sosai ko halartar wurin karatukan sosai-sosai kamar yadda yake a Afirka ƙasarsa ba. To mun faɗakar da su akan muhimmancin riƙo da addini, kuma su sani cewa gatansu wannan addinin musulunci shine gatansu, kuma shine darajarsu, kuma shine kimarsu.

0: Malam masu salon magana na cewa wai tafiya mabudin ilimi kamar menene ka gani da ya baka sha'awa a nan Jamus?
1: Ai ko na ga abubuwa masu tarin yawa. Na farko dai gaskiya na ga tsari irin wanda ban gani a ƙasata ba Najeriya. Tsari dai na rayuwa ta duniya dai ta ɗan adam, mutunta ɗan adam, mutunta mutum. Misali ɗaya, sai na lura cewa duk mai tafiyar ƙafa shine sarki a Jamus. Ma'ana idan ka zo kana tafiyar ƙafa, duk inda mota take in ka tsaya ka danna to mota sai ta tsaya. Sai na lura mai ƙaramin ƙarfi ana kulawa da shi mai keke, mota sai ta tsaya keke sai ya wuce. A Germany ne na ga hatta kekuna suna da ƙa'idoji da dokoki da hanyoyin keke. Gwamnati ta yi wa duk mai keke hanya, wanda a ƙasata Najeriya ban san da wannan ba. Sannan a ƙasata Najeriya idan mutum ya zo ma da ƙafa bai da wata alfarma wallahi za a iya buge shi. Sunan ba haka ba ne. Ga hanyar mutum an ware masa, ga hanyar keke nan an ware kai. Akwai wurin da na gani ma wani ya nuna mun mahaddata makafi, makahu wanda baya gani. Akwai hanyar da aka yi masa in ya kwakwala sandarsa zai iya tafiya. Kuma na lura ba wai kulawa ma da haƙƙin ɗan adam ba, dabba ma su suna kula da haƙƙinta. Kare, na ga kare zai tsallaka hanya kowa ya tsaya.
0: To malam kamar wani darasi za a ce ka ɗauka nan?
1: To wannan ni darasin da na ɗauka nan shi nake ganin ashe duk wadatan nan da Allah ya musu, da rufin asirin da Ubangiji ya musu, ba su rena mai ƙaramin ƙarfi ba. Kuma na ga keke yanda keke yake da daraja. Ina faɗin wannan ne saboda me? Mu misalin 'yan Afirka ko mu 'yan Najeriya, kada mutum ya taɓa ɗaukan cewa wadan yana hawa keke wai shi kaskantacce ne. A nan sai na lura yanzu haka kai kanka ba mamaki kana da kekenka da kake zagayawa. Ta haka ni kaina yanzu na faɗa in na koma Najeriya in Allah ya so yadda sai na sayi keke. Zan sa a siyo min keke lafiyayye in rinƙa zuwa masallaci da ɗan wani wuri da ba nesa yake ba, saboda ni ma in ɗan samun ɗan motsa jiki don tafiya mabudin ilimi.
0: Akwai wani ƙalubale kuma da aka fuskanta misali wajen abinci ko yare da sauransu?
1: A yare gaskiya kawai dai ɗan ƙalubalen da na fuskanta tunda a matsayina na mai karantarwa, akwai wuraren da idan na je na yi wa'azin to dole akwai wanda ba sa jin yaren Hausa, ba sa jin Turanci. Damun muna yi ne ko da Hausa ko da Turanci, to sai aka ce akwai Jamusanci. Sai na ce to gaskiya ni ban iya Jamusanci ba. Dan ko hudubar da na gabatar masallacin Juma'an da ta gabata, ina yi na yi na Larabci, na yi na Hausa, kuma ana fassara. To kaga wannan ƙalubale ne, na ce to ni ma ya kamata in shiga makaranta in je in koyi yaren Jamusancin nan, don tunda da'awar ta zama ta duniya ne gaba ɗaya duk inda ka je. Akwai yaranmu Hausawa da muka je aka tara mana su samari, ga su nan gandan-gandan suna ta murna sun ganni. To amma ba sa jin Hausa, ba sa jin yare na. Ni kuma ina ta so in faɗakar da su in musu nasiha, sai dai mu yi musafaha kawai. To wannan gaskiya yana cikin ƙalubalen da ni na fuskanta. Wasu kuma Turancin ma ba sa ji sai Jamusancin.
0: To yaya wajen abinci fa, an samu matsala?
1: Ba ni da wata matsala abinci gaskiya, tunda ban je na nemi abincin su zan ci ba. Kuma 'yan uwana nan da suka gayyace ni ana min abincin da nake so.
2: Ana samun tuwo miyar kuka?
1: A yanzu nan sai da na sharɓi tuwo miyar kuɓewa busasshiya, yanda ka san a Kano a gwauron dutse ko dala ko jakara haka na daidaita gani. Kuma ina Jamus, ina Berlin. Da tuwo na lafiyayye, tuwon laushi da nama na mai kyau na ci har na ƙoshi, har ma ɗumame dai gobe za a yi min takaice ma zan ce kawai.
2: Haka da
0: Sheikh Dr. Abdullahi Gadanƙaya, da yake mun samu wannan dama, bari na yi ma tambaya game da siyasa a Najeriya. Malamai kuna da kima da daraja, kuma kuna da mabiya da yawa, sannan kuna da tasiri. Yanzu a Najeriya an shiga wani yanayi da al'umma ke neman shawara da kuma jagoranci. Me kuke cewa da su?
1: Kyakkyawan zato da kake da shi da 'yan Najeriya da kuma sanin da ka yi musu, duk da na san wataƙila kaɗan yi shekaru rabonka da Najeriya. Najeriyar talakan Najeriya, musamman Najeriya na jiya ba shi ne na yau ba. A da ne malamai suke da kima. Kimar malamai ba kowa ne ke ganin kimar malamai ba. Na yadda akwai masu ganin kimar malamai tabbas akan tsarki da alwala da kasuwanci da mu'amala. Amma talakan Najeriya ya fahimta ta a da dai malamin addini watakila yana da kima a idansa, da in ya ce masa kaza watakila zai bi. Amma a tsammani na, a kuma tunani na, ina ganin kamar yanzu taliya ce a gaban talakawan Najeriya.
0: Amma me ya kawo wannan sauyi?
1: Abin da ya kawo sauyin san zuciya da san duniya da nisantar ilimi da ganin girman malaman shi ya kawo. Idan ka fahimci me nake nufi, duk wa'azin da zaka yi mutum, idan wani ya je ba shi kuɗi ya ba shi 2000 zai iya canja mai tunani. Wannan kuma cikakken mutum ne da za a iya tafiya da shi. Ban ce maka malamai ba su da tasiri ba, suna da tasiri har yanzu inda za su haɗa kansu. Amma malaman kansu ba haɗe yake ba, kuma 'yan siyasar sun rarraba waɗanda za su rarraba. Da haka ni ina ganin kar a sake ɗora wa malaman addini alhaki ko na tunanin cewa su za su ce a zaɓuwa ne. Mutane yanzu ra'ayin kansu suke, aljihunsu suke dubawa kawai, ba aya ba ko hadisi.
0: Ana kukan talauci da tsadar rayuwa, komai ya yi tsauri a Najeriya. Bayan addu'a, waɗanne manufofi malaman addini za ku ba da shawara yadda za a rage talauci da rashin aiki a Najeriya?
1: Manufar farko shi ne shugabannin da suke shugabantar musu ji tsoron Allah. Tsakani da Allah, duk lokacin da shugaba da ke shugabantar mutane ya nisanci Allah, ko kuma bai da wanda suke tunatar da shi Allah a kusa da shi, ko kuma ya zama shi ɗin ma ya ma fi talaka son kuɗin ko son mulki, to wannan zai jawo mutane su ci gaba da rayuwa cikin matsi da damuwa. Kuma mutanen nan yawanci duk suna da gidaje a ƙasashen waje, irin wannan ƙasashen da kuke ciki. Amma kuma abu mamaki, ba sa ɗaukan izina, ba sa kyautata mana, sai dai kullun talauci, ba magani a asibiti, ɗan talaka ba zai iya karatu ba, babu tsaro, kowa yana firgice. ‘Yan Najeriya in ka gan shi a tsorace yake tafiya. Mutanen ƙauye tsoro, mutanen birni tsoro, talakawa tsoro, malaman addini a tsorace, sarakuna ma a tsorace, su ma 'yan siyasar ba su da nutsuwa in ka gan su yadda suke, a firgice suke. Saboda duk mun sauka daga kanya ta daidai. Haka ne shawarata ta farko, shugabannin da suke shugabantar mutane su ji tsoron Allah, su sani akwai amanar Allah a kansu, kuma wannan kujera ba ta dawama, kuma wallahi sai Allah ya tambaye su akan dukkan nauyin da ya dora musu.
0: Wasu na cewa babu waɗanda 'yan siyasa suke jin maganarsu, irin ku malaman addini. Haka ne 'yan siyasa suna sauraron ku?
1: Na rantse maka da Allah, da yawa-yawan 'yan siyasar Najeriya wallahi ba sa sauraron malaman addini. A faɗi wannan maganar ka maimaita, kuma idan akwai malaman addinin da suka san su ne suke da ruwa da tsaki a jiharsu ko a federal ɗinsu, su fito su yi bayani. Shi faɗan siyasarmu na Najeriya fa yana buƙatar ka ne lokacin da yake son ka. Malami nawa ne yake da alfarma a ƙasar? Ni ina ganin ana zaluntar malamai gaskiya idan aka gaya musu wannan magana. An zalunci malamai. Malami nawa ne yake da ikon ya kira gwamnan jiharsa ya ce ka yi kaza ko kar ka yi? Malami nawa ne gwamnansa zai je gidansa ya gaishe shi a matsayinsa na malamin addini? Malami nawa ne a Najeriya yake da ikon take ya danna waya ya kira sanata ya ce a yi kaza kar a yi kaza? Ballantana shugaban ƙasa kam, malami nawa ne? Amma sai a yi kuɗin goro sai a ce wai malamai su suke kaza. Me suke malamai? Me malami ya isa ya yi? Ai, ba yi da wata kimar da zai iya cewa ai ko kar ai. Ina tabbatar maka da malamai suna iya gaya wa 'yan siyasa su yi su yi, su bari su bari, da Najeriya ba ta zamanto yadda take ciki ba. Mu yadda fa akwai matsala a ƙasar nan, shi ne gaskiyar magana. Mawaƙi fa, 'yan waƙa a Najeriya sun fi malaman addini daraja a wajen waɗannan mutanen.
0: To amma menene mafita?
1: Mafitar ita ce, ni abin da nake gani, su talakawan, su mabiya, na farko su ji tsoron Allah. Dan mu da'awa muke, mu karantarwa muke malam. duk abin da zamu ce mutane sai mun ce su ji tsoron Allah, sannan su kansu malaman su kare mutuncin su, su rike gaskiya, ya zama bukatar al'umma ita ce a gaban su, ba wai bukatar aljihu.

0: su a dada jaddada musu. Wannan shine gaskiyar magana, amma fa a fahimta ta. To wannan yana daga cikin manufa mafita. Sannan kuma maganin talaucin nan a taimaki mutane da sana'a. Idan gwamnati ba za ta iya ɗaukan mutane aiki ba ta samar da sana'a, sannan su ma mutanen su tashi daga baccin da suke yi da kasala da son zuciya. Mu ma kuma talakawan ba kirki ba ne da mu. A cike muke da ha'inci, talakan Najeriya, da ƙin zuwa aiki, talakan Najeriya, zamba cikin aminci, talakan Najeriya, ha'inci, yaudara, duka duk halinmu ne. Sai dai Allah ya ba mu ikon gyara, shi yasa duk ƙasashe sun ci gaba, mu kuma muna nan a dankare. Wannan shi ne fahimta ta, wallahi alam.
1: Sheikh Dr. Abdullahi Gadankaya, babban malamin addinin Musulunci da ke jihar Kano a Najeriya, a tattaunawar da muka yi da shi yayin ziyarar da ya kawo mana a nan Jamus.

0: DW wasiun masu sauraro.
1: Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa da ni Hawwa Usama'ila a shirin wasiƙun masu sauraro, shirin da ke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya a yankunanku daga nan sashin Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. To da farko dai zan fara da saƙon kawo mai ruwa Bajoga, inda ya ce DW don Allah ku gaya waɗanda alhakin ba da tallafin cike-ciken da aka yi tsawon shekaru suna amsar lambobin asusun ajiyarmu da sunan za su sanya wa kowa a ciki. Amma sai suna ta kawo mana takardu ana mannawa a ƙofofin masu anguwanni, wasu ma ba sa ganin sunansu da fatan za su gyara. Sai saƙo na gaba, saƙon haɗin gwiwa daga Yakuba mai aski ba da raka da Baba Yassiniya da Sanusi Madattai da Jafar ɗan gwamna da Gali Mamman Ibra daga jihar da Magaram Jamhuriyar Nijar. Muna ci gaba da yin godiya ga Allah akan yadda komai ya lafa a nan ƙasar mu ta Nijar a daidai lokacin da wasu matasan sojoji suka tada bore da yunkurin juyin mulki ga gwamnatin ƙasar mu ta Nijar. Sai dai da ikon Allah bai samu nasara ba, don haka yana da kyau dukkan al'ummar ƙasar mu ta Nijar mu ci gaba da bara wa wannan gwamnati baya tare da yi wa ƙasar mu ta gado, wato Nijar, addu'o'i ba dare ba rana. Haka zalika ya kamata kuma ya dace gwamnatin Nijar ta ɗau matakai na kyautatawa rayuwar al'umma birni da karkara a Nijar da kuma rayuwar sojojin ƙasar mu ta Nijar. Daga ƙarshe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ci gaba da azurta mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da sabon arziki. Allah ya bai wa gwamnatin Nijar ikon yi wa al'umma birni da karkara abin da suka dace. Sai saƙo na gaba, saƙon haɗin gwiwa daga Gali Mamman Ibra da mai shafshaf jihar da Magaram da Yakuba mai aski ba da raka da Mamman Sani Dauda Cinwazza tare da Sala na Kano Bande. Assalam DW Hausa, don Allah ku ba mu dama kamar kullun domin mu ƙara kira ga al'ummar birane da na karkara na ƙasar mu Nijar da su yi taka tsantsan wajen yin mu'amala da kuma nuna yarda da mutanen da ba su sani ba, ganin yadda muke tare da maƙiya da kuma ba sa son zaman lafiya da ci gaban ƙasar mu Nijar. Daga ƙarshe fatan mu da addu'ar Allah Ubangiji ya shiga tsakanin mu da duk wani mugu na gida ko na waje. Sai saƙo na gaba daga Abbas Ibrahim, inda ya ce Allah ka sa a tiku Abubakar ya zama shugaban wannan ƙasar tamu, amin ya Allah. Shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashin Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.